过啊。好歹都靠过 Dios， 你都话话的哪鬼啊？Tinanda, kakwa Dios di ko kong kasal ane mahkwal mo haripa. Di atin ako ka mo kakakwa. Sa hodalay kakwa Jesus. At Diyos ako e kakwa. At sarakal ako atin. At sarakal. Lai chakra sa hoda lai kakwa Jesus. Oni bilang na

Tinanda, kapwa Dios ti ko kong kasal ane mahkwal ko haripa. Ti atin ako ka mo kakakwa. Sa hodalay ka ko Jesus. At Diyos ako e kakwa. At solakala ako atin. Sa hodalay ka kwa Jesus. Onibilay na.